0: is in Tagalog.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical ilusyon, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Ang susunod na programa ay sa

Hello, hello, hello, hello! Ako ay nagbalik. Yes! Nagbabalik na rin po. Good afternoon, Australia. Magandang hapon, Pilipinas. At hello, world! Narito na naman po tayo ngayon sa isa na namang oras ng tugtugan, kwentuhan at tawanan dito sa Hoy Pinoy ng Radyo Pilipino 92.3 FM 3ZZZ. At makakasama niyo po ngayong hapong ito ang nagbabalik, kaya ngayon ang ating opening number, Yakap by Cherise Pempenko or Jake Zyers. Ayan, nagbabalik po sa Himpapawid dito sa Wednesday program ng Hoy Pinoy. Ang inyong lingkod, ang medyo tall, medyo dark at charming na si Radio Boy Brian. At samahan niyo po ako ngayong araw na ito sa isa na namang oras ng puno ng musika at intriga at kwentuhan, lahat-lahat na. Ayan, tayo po ngayon ay napapakinggan sa Himpapawid through our frequency 92.3 FM 3ZZZ, and also you can listen to us live streaming by logging on to our website www.3ZZZ.com.au. But wait, there's more! Tayo rin po ngayon ay naka-Facebook Live. Kanina yung Facebook Live natin, bumagsak pa yung camera ko dahil hindi ko na alam kung paano siya i-angle because it's been a while. I think the last time I was here was February and then, or March. I think March ang huling dating ko dito, ang huling broadcast ko dito. But then now, I'm back. Good to be back. It's coming back for good. Woohoo! Ayan. So sa mga ka-fellows na rin out there, sa mga nakikinig dyan, sa mga nanonood din, sa mga viewers na rin out there, kung meron kayong mga shoutouts, greetings, or song requests, i-post nyo lamang po yan sa ating Facebook Live. I-search nyo po ang Hoy Pinoy, Hoy Space Pinoy. At ang profile picture po namin dyan ay ang nagwagwa po ang mga mukha namin ni Kuya Kit. Ayan! And of course, syempre, i-update po natin yan dahil for the past weeks, ang mga nakasama natin sa Himpapawid ay si Tito Andy. Ayan, Tito Andy, hello, hello, hello sa iyo. At of course, kay Anne. Ayan, hello sa iyo, Anne. Si Anne ay kasalukuyan nagpapagaling ngayon. At siya ay, alam nyo guys, sa panahon ngayon ay usong-uso ang viral infection, usong-uso ang ubo, usong-uso ang trangkaso. So, kailangan natin gawin is to keep ourselves hydrated, keep ourselves warm, keep ourselves immunized. When you say immunized, magtake tayo ng multivitamins, magvitamins tayo. Ako ang ginagawa ko ngayon is nagta-take ako ng multivitamins at saka ng vitamin C with zinc. I read it in one medical article na malaking bagay ang zinc sa katawan, especially sa immunity ng tao. So minsan

makikita mo na lang, I don't know if it's a placebo effect, pero feeling ko gumagana siya sa akin because since I've done it, hindi na ako nagkakasakit lately. Ayan. And of course, syempre, kung meron kayong capability na makapag flu shots or whatever, you know, kailangan natin yan. Kailangan natin dahil July, it's the 15th of July 2026 and ito yung kalamigan ng winter dito sa Melbourne. Ayan. So sa mga ka-fellows na rin out there, keep yourselves warm and of course, still, keep yourselves hydrated. Malaking bagay po sa ating kalusugan ang pag-inom ng warm water. Ayan, warm water. And meron tayong pabati rito mula sa ating Facebook Live. Mula kay Jam Gomez. Ayan, sabi ni Jam Gomez. Ito si DJ Jam ng Pinoy Late Shift ng Sunday Crew. Ayan, sabi niya, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy! Alam ko yung kanta na yan. Yan yung kanta ng ano, diba? Ng UMD. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy! Hello, hello sa'yo, Jam. And I'm so excited to see you guys thriving sa ating Sunday night program. And I'm so happy. And you know what? Nakakatawa dahil napapansin ko na yung ating mga groups ngayon ay bumabalik na ulit sa ating youth. Ayan. Kasi di ba dati naghahanap tayo ng mga broadcasters ng mga nasa mga age natin, ganun. Even though kahit na ang age natin ay paparating na rin doon, di ba? Pero, kumbaga, considered pa rin tayo as youth. Ooh, youth of the radio. Ayan. And syempre pa. Para po, once again, para po sa mga gusto ng shoutouts, greetings, or song requests, you can give us a call at 9415-1923. We can greet you live on air. Or pwede nyo rin pong i-post ang inyong mga shoutout, greetings, or song requests dito sa ating Facebook Live. So, i-post nyo lamang po yan, kagaya ng may bagong pasok na message mula kay JM Garcia. Ayan, sabi niya, Kuya, pa-shoutout, Luz Vimin Dancer and 5B's Humanitarian. Ayan. Hello, hello sa inyo. Happy listening and happy viewing as well. At itong grupo na ito ay sila ang nag-spearhead nung recently concluded na karaoke night. And it was a successful event. So, congratulations sa inyo guys. Especially sa nag-organize ito kay JM Garcia. Congratulations sa inyo at nakakatuwa dahil personally, marami ako na-discover ng mga Filipino talents na hindi ko sila nakikita before. And then all of a sudden, naglabasa na lang sila bigla doon sa contest na yun. No? So, I was so surprised and I'm so glad na isa ako sa mga inibitan yung maging hurado. At syempre, sisikapin natin na kung magkakaroon ng season 2, I was told na magkakaroon ng season 2, eh sana available ako and I'm more than happy to be part of, you know, to be part of the totality of that singing contest. Kasi syempre, ang sarap nga naman, ano? Pwede nyo akong gawing resident hurado eh. Uy, resident hurado. Yan. But of course, let's cross the bridge when we get there. Ayan. Sobrang na-miss ko kayo guys dahil, I don't know what to do. Dahil, you know, supposed to be meron akong studio guest today. But then, dahil nga sa panahon ngayon, because kakatapos lang ng financial year, syempre, normally sa mga businesses, ito yung mga time na nag-launch sila ng mga upskills program, ng mga training, ng mga, alam niyo, yung mga stuff about the new or improvement ng ating mga companies. So, this is around that time. And also, around this time, nauuso rin yung mga sakit. So, may mga naka-line up tayo na dapat mga naka-studio guest. So, may nagkasakit, may nagkaroon ng urgent meeting sa kanilang work, sa kanilang workplace, merong nag-undergo ng training. So, in short, the show must go on. But you know, maigigess pa rin naman natin sila next week or maigigess pa naman natin yung mga artists na yan, yung mga notable people dito sa Melbourne na yan in weeks to come. Because like I said, I'm back. Radio Boy Brian is back for good. At syempre, makakasama nyo rin po sa mga susunod na linggo. Kompleto kaming crew. Si Ann, si Tito Andy, ako. So, magiging masaya ang ating Wednesday afternoons. Ayan. Syempre, binabati natin ang mga kasalukuyan naghihintay sa kanilang mga chikiting sa mga school zone, sa mga
para lang dyan. Siyempre, hinahinay lamang po tayo sa pagdadrive. Please obey the school zone speed limit of 40 kilometers per hour at be patient po. Dahil ang mga school zones ay napapaligiran ng mga bata, so therefore, kailangan po nating konting pasensya. Ayan, huwag po nating businahan ang mga lollipop people, di ba? Dahil nakapansin ko yung iba yung pagka naharangan sila ng lollipop, nambubusina pa sila. So it's not really a good practice. At syempre, napaka inconsiderate naman nun. Dahil yung mga, para sa kaalaman ng iba, no, ang sinasabi kong lollipop people, yung naghahawak ng mga, ano, ng mga stop sign or yung stop or slow down para makatawid yung mga bata. And the reason why they're doing it is because may mga drivers talaga na alam natin na ang mga tao dito sa Australia ay masunurin. Pero may mga ibang tao na nagmamadali at hindi ganun kasing masunurin kumpara ng ibang tao dito, di ba? So, maging an lang tayo. Maging patas lang tayo sa iba. Ayan! At syempre pa, meron tayong masugi na tagapakinig at alam kong warm welcome ito mula kay Tita Lenny Sato from Japan. Wow, tagal kong naghintay sa live mo, Idol Brian. Hello, hello sa'yo, Tita. Happy listening and happy viewing to you as well. Marami tayong magiging announcements mamaya at of course, kung meron kayong mga inputs, kung meron kayong mga saloobin sa ating magiging topic for today, just give us a call at 9415-1923 or ipost nyo lamang po yan sa ating Facebook Live. But for now, bibigyan ko muna kayo isang tugtugin. Ayan, nabubulol na ako dahil ako'y excited na makita kayong lahat. That's why ang ibibigay ko sa inyong tugtugin ngayon ay makita kang muli or mapakinggan kayong muli dahil ito ay dinededicate ko para sa aking mga listeners from day one. At ako'y sobrang masaya at nakabalik ulit ako sa radyo. Kaya sabi nga, di ba, magpapahinga lang tayo pero hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil, hindi tayo susuko, hindi tayo hihinto sa pagsaservisyo sa ating mamamayang Pilipino dito sa Melbourne at dito sa Victoria, dito sa Australia as a whole. So this one is Makita Kang Muli by Sugar Free and you're listening to 92.3 FM, Hoy Pinoy, Radyo Pilipino, 3ZZZ.

And you guys are still with me, Radio Boy Brian, here with 92.3 FM, 3ZZZ, and time now is 40 minutes past the hour of 3. Ang bilis talaga ng oras kapag marami kang, alam mo yun, kapag marami kang dedication para sa mga tao sa paligid mo. And speaking of, grabe, may nagpadala sa atin ng 99 stars. Maraming salamat kay Tita Jane Costales. Hello, Tita Jane! Happy listening, happy viewing to you as well. At maraming salamat sa 99 stars na iyong ipinadala dito sa ating program. Ayan! So maraming salamat po, Tita Jane. And of course, sa mga ka-fellows na rin out there, once again, tayo po ngayon ay napapakinggan sa ating website, www.3zzz.com.au, at naka-live streaming din po tayo ngayon or naka-Facebook live din po tayo ngayon sa ating Hoy Pinoy page. So, balikan natin ang ating mga further announcements pa ng mga events. Dahil aside from the Era Covers at Maskulados concert here in Melbourne, magkakaroon din tayo ng concert. Paparating na ito sa 4th of September 2026. And this one is Ice Sigera, pagdating ng panahon, the 25th anniversary world tour. At sa Melbourne ay ang show niya ay sa September 4, 2026, sa Encore sa Hoppers Crossing. Yan, sa Encore Events Hoppers Crossing. And for more information, you may contact Epic Events and Entertainment at 0473-427-945. Again, for tickets and for more information, you may contact Epic Events and Entertainment at 0473-427-945. At ito pa ang isa sa mga kinaabangan ng mga Melbournians. It's a good day. A good day is coming to Australia. Good Day Mart, featuring Mr. Martin Nivera live in Australia. Ito naman po ay gaganapin sa 10th of October 2026 sa Melbourne Town Hall. At ito po ay kung meron kayong mga more information, you may contact eTalent or si Epic. At syempre, ipapost natin yan sa ating socials or i-announce natin yung mga details niyan. But for now, they just had an announcement that the Good Day Mart, the Martin Rivera live in Australia tickets go live today. Ngayong araw na ito, mamaya yan, 6 p.m. via Eventbrite. So, sa mga nag-aabang dyan sa concert ng Mr. ng ating King of Ballad sa ating sa Pilipinas. Ayan, si Mr. Martin Rivera. Ayan. So, mag-open mamaya sa Eventbrite ang kanyang ticket sale para po sa kanyang mga shows. Meron siyang show sa Sydney ng 9 of October. Dito po sa Melbourne, 10th of October. At sa Darwin, 11th of October. 2026. So abangan niyo na po yan. And this one is brought to you by Epic Entertainment and eTalent International. Ayan! Grabe. Kapanapanabik tong mga pagkakataon na to, no? Dahil ang daming mga artista naman na darating. At yung iba hindi ko pa nakukuha, no? Yung ibang mga artists, hindi ko pa hindi pa naibigay sa akin yung details. But we're gonna announce it sa mga succeeding programs natin. But for now, I just hope na maraming taong sumuporta. And you know what? I've been to few concerts previously nung hindi ako nag-radio na hindi ako yung nag-MC. Because for the information of some of you guys or most of you guys, kung hindi nyo alam, isa ako sa tinatawagan nila mag-MC sa mga concerts. Pero may mga concerts na na-attendan ko na hindi ako nag-MC. And iba kasi kapag nandun ka sa isang event na hindi ka part ng production. It's totally different. And I must say na talagang maganda yung mga shows na napapanood natin. Maganda yung mga magagalingin mga artist, at most of the artists ay talaga namang mga down to earth sila. Yan, especially nung na-meet ko si JR, si King of R&B ng Philippines, si JR. Sobrang nakakatawa dahil sobrang bait niya and all. It's not because mabait siya sa mga tao dahil artista siya, but because mararamdaman mo talaga na he's really warm sa mga tao. Ayan. And it's really cool to see those sides of celebrities dahil syempre, me working in the industry, may mga na-meet din naman ako na medyo ano, na
siguro everything is work. Everything is work. And kagaya nga ng pinag-uusapan natin kanina, minsan hindi tayo nakakakuha ng outlet natin kung paano natin i-release yung stress natin, kung paano natin aalagaan yung mental health natin. Kaya minsan naibabaling natin sa iba or minsan naibabaling natin sa ka-workmate natin or sa part ng mga celebrities, ng mga artista, naibabaling nila dun sa mga fans na minsan nagiging isnabero sila. So, it's for us to be understanding.

in those kind of situation. Ayan. And meron pa tayong mga pabati rito. Siyempre, bago natin i-transition sa ating next song, meron tayong pabati rito mula kay Miss Geraldine Galido. Go, go jet. Ayan, sabi niya. Pa-shoutout naman, listening from Ocean Grove. Ooh, hello, hello, hello, hello po. Ayan. From Ocean Grove, happy listening and happy viewing to you as well. At meron pa tayong listener dito. Meron tayong viewer dito, si Yan Moreno. Isa rin to sa mga naglalaro ng Dota gabi-gabi. Ayan, dun sa Dota Night. And syempre, binabati ko rin yung mga kasama ko dyan sa CS1.3 community. Hello, hello sa inyo guys. Happy listening and happy viewing to you as well. Makro-makro lang. Alam nyo na yan. And, syempre, binabati ko rin yung mga members ng Thunders Group. Ayan, ng mga Thunders Basketball Group. Hello, hello sa inyo guys. Ako po ay nagbabalik. Sa Thunders Group, may mga nagtatanong sa akin dyan kung bakit daw hindi ako nag-radio. So, alam naman nila what's going on, what's happening. And alam naman nila na mag-radio ako ngayon. So, I'm glad na some of them are actually listening. So, maraming salamat sa inyo pagsuporta. No, sinabi ko sa inyo na mag-radio ako ngayon. Talaga naka-tune in kayo. At hindi lang sila nanonood sa Facebook Live. Nakikinig din sila sa radio mismo, sa ating frequency 92.3 FM. Yan. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At kanina binanggit ko nga ay magkakaroon tayo ng upcoming show ni Isa Siguera. Siyempre, bibigyan natin kayo ng isang sample dahil nga naman dumating na ang panahon. Isipin nyo, 25 years anniversary ng song. So, with no further ado, let me bring to you Pagdating ng Panahon by Isa Siguera. And you are listening to 92.3 FM. Hoy Pinoy, Radyo Pilipino, 3ZZZ,

And you guys are still with me, Radio Boy Brian, here at 92.3 FM. Hoy Pinoy, Radio Pilipino, 3ZZZ. And time now is 52 minutes past the hour of 3. Ayan! Sobrang-sobrang maraming salamat guys sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. I know na lahat ng ating totality of this program today ay nauwi sa mga batian, sa mga announcements because ganyan tayo kanamis ng ating mga listeners. Ayan. At marami talagang mga upcoming events ngayon. So once again, speaking of events, i-remind ko lang syempre dahil ito ay upcoming na sa Friday na ito. No? So One Love for Mindanao, supporting earthquake-affected communities in southern Philippines. And this one is gonna be on the 17th of July, Friday, 7 p.m. at Kindred Bandroom. And you will witness performances by Geraldine K. Maggie, Collection of Soul or Collection of Souls, DJ RNG or DJ Ring and Sus, Alpa Reggae Band, and DJ Token or DJ T-O-K-E-N. And all proceeds will go towards supporting earthquake-affected communities in southern Mindanao. At ito po ay talaga nga namang kaabang-abang dahil very chill ang event na ito. So magkita-kita tayo doon mga ka-filos. Maraming salamat po sa inyo in advance sa mga dadalo po. Ayan. At on sale pa po ang ticket. So pwede rin po kayong pumunta sa dorm mismo. Basta ang show ay magi-start ng 7 p.m. once again sa Kindred Bandroom. Ayan. And may mga pahabol pa rito. Ayan, sabi ng mga katropa natin dyan, welcome back, Boss Bax. Ayan. Para po sa mga nakakalam, Bax is one of my IGNs or in-game names sa mga online games na aking nilalaro. Ayan, Bax. Hindi box, hindi kahon, Bax. Ayan. And syempre, pagdating ng panahon, dumating na ang panahon na darating ang mga artista na yan at dumating na rin ang panahon na ako po ay magbabalik ulit sa Himpapawid. Kaya taos-puso po akong nagpapasalamat sa ating mga ka-filos out there. Ayan. Syempre pa, binabati ko rin ang mga masugid nating tagapakinig. Especially si DJ Cat. Ayan. Hello, DJ Cat. Siya ay nakikinig ngayon habang I think nasundo niya na ang mga chikiting. Ayan, kasi tapos na ang school hour. Pero normally around this time, may mga sumusundo pa rin yung mga late. Pero hello sa inyo dyan. Hello kay DJ Cat, kay Owen, kay Clay, kay Pierre, kay Tashi. Ayan, sa aking mga chikitings. Hello sa inyo. Pinapanood nila si Daddy ngayon. Ayan, pinapanood nila ang kanilang Daddy. Hello. And of course, sa lahat ng mga ka-filos na rin out there, maraming salamat. Grabe, na-miss ko kayo. And magsasama-sama pa rin po tayo next week sa isa pa rin program o sa isang oras pa rin na program na puno ng kwentuhan, tawanan. And I'll make sure that next week magkakaroon tayo ng more interaction. At this point, inaaral ko pa rin din kasi yung bagong platform. Sigo, sabi ko nga sa inyo, I've been away for 4 months. Hindi ko alam na may bago tayong software na gagamitin. So, nung pagdating ko kanina, and it's good thing na I arrived here 30 minutes before the show, at nakita ko, may bagong software, may bago akong aaralin. So, talagang, I'm just running it as I move along. Inaaral ko siya. And it's so interesting. Somehow, nagka-clash yung mga music and all. Pero, at the end of the day, it's learning. It's learning for everyone, di ba? So, doon talaga tayo natututo. Minsan, kung kailan tayo nagkakamali, doon tayo natututo. But, kapag nagkamali ka, huwag kang madown. Huwag kang manatili doon. Bounce back. Ayan. At, eto pa. Meron tayong pabati rito. From one of the man of the hour, kay Jex De Castro. Ayan. Hello sa iyo, Jex. Hello sa'yo bro, happy listening and happy viewing. Sinabi ko kay Emil na dapat kung inabutan ko kayo kagabi, invite ko kayo kasi first day kong balik dito sa radio. But we can schedule it next week. Pwede ko kayong gawing studio guest dito. Ayan. So, hello sa inyo and good luck sa inyong meet and greet mamayang gabi. Nako, sarap dyan sa Super Raps ah. Masarap dyan. And hello nga rin pala kay Ate Heidi. Ayan, hello dyan. Ayan, so para sa mga ka-filos na rin out there, hindi tayo magpapatumpik-tumpik pa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating program sa totality ng Radyo Pilipino, ng Filipino Broadcasting Group. And of course,
sa patuloy niyo pong pagsuporta sa Hoy Pinoy at kay Radio Boy Brian at sa mga kasama po natin dito. And para po sa mga matang nagmasid at tengang nakinig, this has been your Radio Boy Brian saying, kita-kita ulit tayo next week, same time, same channel, dito lamang sa Hoy Pinoy. At may pahawil pa si Jack, sabi niya, hello, hello to all our kababayans, more power Brian, and yes, hopefully next week. Ayan, so iset natin yan na, pag-usapan natin, and narinig niyo yan mga ka-Fidos, ang ganda ng pag-welcome sa atin. Makakasama natin dito sa radio program natin, live si Jax De Castro. Ayan, so iset natin yan, iset natin yan bro, pag-usapan natin yan off-air. So once again, maraming salamat po sa mga ka-Fidos na rin out there. Kita-kita tayo next week, same time, same channel, dito lamang sa Hoy Pinoy. At namiss kong patugtugin ito dahil gusto ko talaga magpasalamat sa inyong lahat. Salamat by the dawn. Kita-kits mga ka-Fidos, I'll see you all next week. Paalam!